0: You're on Eagle FM 95.5. It is 8:17. Time brought to you by iBerry para sa healthy eyes. Mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Is Central 90.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
4: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulap.
5: Get ready to vibe with the best of OPM. Tune in to 2K OPM hits at 5 to 8 p.m. on Daily G with DJ Jem. We've got the hottest Filipino tracks from 2000 up to today. From iconic hits to the freshest releases, we've got your OPM fix. Feel the beat, sing along, and celebrate Filipino music like never before. Only on 2K OPM Hits. Eagle FM 95.5. For the love of music.
1: Essential 90.

0: Essential 90.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Keep your afternoon light, easy, and full of great music. Whether at work, on the road, or simply taking it easy, let the good vibes flow. This is Afternoon Chill. Mondays to Thursdays, 1 to 5 p.m. Less stress, more music on Afternoon Chill. Here on Eagle FM 95.5, for the love of music.
0: Essential 90.